Kodwa nje ngoba izinto mzambozela kancane maqede bahlabeka lokho dlila kanjalo kuphelelisa kamhlabujike lompethe. Imina mfana ngumfana kamphoqo ngumeza ngathi kamaphumulo ngumeza ngathi ngeshe buza manje injini nje ufuna oshika. Ngiya ngesihlango sikababa ngisibona.